padingan ka aril ng ngigil pa harap ang kulirin kulorol pulpil aril ng ngigil chawala ka milon yun chawala rin chamo kamar chirir kuan niya liya na ka pandurida mo yan mo.